0: yung ara mile kadi pung ara kadwa wangan yung radio studio unaling or kadon ja language awang ni daro koro dao malale murto karum la kara na mire
1: yo yur dale murto dao nga mangatil ngartumenik kay no malang nirpan.

0: International Mother Language Day.
1: May magnito ya kulaka na mer kayul ko ni kajama kana nung role
2: yo maren ya ko melo ako met karayol mo niya ka darok chang rako duwala ka role nga rako dela mi arts ko niya kung gain nga rao darok marikibil marama bing ro nga pagi duwala darok ko niya sam ngel meruyul ngola duwala ini na marikikomunit ngola owa na milikalikan ngola nguliya ka understand dia ko darok ko ni yul ngo darok na uko nga pagi darok ko ang anapur niya duwala niya arts niya yako organization kung gaano namin nga napuro, kung gaano matin naman na ka. Bilang mo naman ni Darok to wala, nga pagi o Lili, ngayon mo rin ka layo mo wala.
1: Kana, wala po mga Darok na yung ulikawa nga. O ning ulika nga, ma, kakumit Korean Darok pakparam.
2: Nga mga rang uli, kawala po niya nga rang uli, Darok pakparam, kumit ko ro, o walang kala Darok ko ro. Bilang niya rin siya to wala, wala lawa nga na. Diyan barpingo. Nga rang uli ni nga, ma, aga darok pak pamalungin mga ngarero wala kuro wikian diya na chamber pro kuro o uri po ngarero darok nga ma kadarangan di
1: kakumbay ko darok ko ni nata marangitere
2: marangitere niya nga rati ako kumbay ko niya darok ko nga ako lang nga marci na yulong na wala na yulong nili na nga rako marit mo kumbay speak ka kang nili nga rako wiki marangitere na nanukala ka nga kulang ara nga nyae korona marba mada kulguman mada ya lur kun wala yol ya ul kun wala on dile ngara ber ke nyamaria mangitna on dile ngara ngolewang ana rong kun na wala ngole always ngara na correct ng biak awang ya do wala ngai kumacha straight to daro pe kumacha do wala ya ka bili bili mranga pijana ngole yo
1: kana kumat yan darok ni kanurong uwangan o ripo yung darok to ni ngutar tibile
2: eh nga tuloy niya nga ramang itinangon niya nga ra noon niya when I was growing up families kalaka doa ya darok nga naburungo una niro marci pala yur kalali kanguna dya markole ka sam maria alapal miro wala wangangulay kura doa ya darok yo, bila niya bichan, una ka, galawin ko lang ngara rumarchi ka nga ma, darog tuwal, diyan barapingo ka, wana ka ang la, like bala, duwala bala, milingan bi, duwal, darog nga rin nga ma, diyan marikulit na, marikang ka nga labalim rin nga, magkulay na nga labalim rin na wala yung uliwangan niya, wala nga niya darog, ya? Yan na bichan, eto la.
1: Kanak ko ni kagoya nga darog nga important.
2: Pili doon lang yung alamirong ko, look ko na, darok na culture na alamirong, ngunin ng alamirong, ninanawin ng umiri. Ng alamirong ko la, ng alamirong ko, marit mo umiri ng wala ka, matiling mo kaya na paman. Ngunin wala ko na, wala na, pala carry on na ngunin ko na, lila ka, duwala na, yung alamirong na, duwala na generation, wala ko na, kabitin bila wala niya ng alamirong ko, yung rukuin niya marci. Pick up ngunin darok malanya. Mariwala na yung ngunin ikama to the next generation. Bili doala ah, martili ka darok ngay bili yun ya. Ngalimiro niya wala na. Maringi kumana. Diyan wala. Mariwala they're still young. That wala ngunin doala language ya. Very, very important. Ngalimiro ngala wala nga ngura.
1: Yo, you are klimo kadal tao laka na mire. Nangay dal mayali International Mother's Language Day. Important ngay. Yo, hope na makadwal interesting gamay makmal maram. Kalim mong dabuk makko dawin. Yo, yur nalim rito dawin nga mga atil ngarato menikay na malang nirpan.

0: Thank you.
1: Check it out.
2: Yo, Tape, yo, radio.
3: Look up at the Milky Way. Star shining bright.
4: Good morning, Bookmark. Tuwal nga na prukanina, ngara, prukanaoy. Lenet kuyula, baga manjan kait. Tuwal nga na tulakaram na malang dao. Nguni nga na purun inviting Aboriginal Language Trusto, Pingor, North Coast Ngor, New South Wales Ngor. Pamarki nga na puro, doa laur kam, Emma Murphy, ka Kamarang, Kaura, ka Wamutian, Lenet Kuyula, ka ngarapi Burkanawe. Marki nga na puro, Balan, Sydney Lunya. Kadon yang nga ratunguri yun na, nali nga na puro nguni Marichi ka amuru balai di ga malamanapan ripu kuluko wal yul ngwal walanggal different kal mata wal walanggal nganapuru was invited being or Aboriginal language trust more being or wal inviting arts na teams na Manjmak, palanya miri waloy, nguni nga napurumariki, first day, nga napuru, bookmark, yul ngomiti, ngulan namna, mata, ngama nga napuru ka dao walanggong, ngurungon nguni, yul ngong walanggong. Each language group kong pili barkwait mo kadal matan malalimurong ngurang ka kadarok ya mala karirakan ya mala kadao mala na pruka ngama your interns wal kagurupan ya daon wripulkoy kagurupan dao gayark wripulkoy kadao kagurupan gayark Awe pukul kau kata aku depan gayar, mending oi di wang apa? Ground boy walanggoy, walanggoy ngoni, na walanggang orang ngoni ledi, kan na walangulika malak maram ngoni ledi, kan na walika magitir ngoni ledi, kan ngoni malan apurkan, nama, kan ngama dao. All day mo ka na purninan. Second day yun. Yan ka nga madaw malan. Bukma kong yol ngawong. Ka third day niya na puro. Nina. Ka ngarapi malang maram. Nakon. Ngarapi malang maram. Ngunilidi. Lurkun miyalak marikki. Nguningoy wangawarta ngumala miyalak. North House po yol ngumala. Ka nina wal nganapurungal group ngur arts ngur group ngur table ngur pala napuruka wangan na mira nakon bili nakon wal nguni jaltir wal alto mil marapan napurungal nina ya pichan yuri yaka nganapuruka wangan na mira niya nguni ngulacan din matakur niya marang marang na mira napuruka wangan na mira wanangoy walal kanan wala lang ang ngura ang anapuro kayan butuloy bitun wala lang kang anapuro lakaran namin nakon yala lang namin ang anapuro tukurupan na malangal bukmakal dao pichan na purwa nga kang arangon ni nakon kangon ni nakon ngara feel mulkair ngara pingara dakay nga namin kabalanya miri dayo nga napur ka dao nga ma nguni wala langkong hindi miri tiri wangay napur dao nga ma nawingor chingana ngor nga ma napur dao freedom school ngor Ngunili wale ka jamar kole maringgit dire. Walang koi wal matau. Ka nguni ngana prunga madawo. Ka pingri ngana nama. Nguni ngana nama nguni dao bala ngana nama. Same day. Jamar kole nyutan jamar kole nyu. 10 mak 11 mak 13 years old. Pala nyamala. Ngal yun wal stage lil. Ka mata kurwal kawanga walangin gal walala. Kapingu ingana prukana mawalan punggul buri un walka. Pili mangi tiru waleka nguni ledi. Nguni walanga dara spice ya kunguni ngara laka ngal ngati it's too hard ngarako. Yur nguni mata kuri ya kun ka freedom school ngai nguni ya kun. Nguni li waleka nguni mangi tiri nga mata unja walangu walal.
0: Kun
4: bangir ngai ya kun nguni wangan ka school nya kangoni le wale kangoni mangeti nya wala langu nya wala matta nya kana mangana pur kangoni ngara kamara maramoni ngoni di malai ngoni wale kamai ngeti ru kering or pala ngara ko alian mari kirali di rungir limurungal yul ngowal limurung kangora ngai rom kamai ngeti nya oi Una bilian jal kringor. Una li biling alito mangiti jal kringor yan. Mataw punggol go manikay go ngalapar miriwal. Una li murong ngalapar mirirulang dur ngatil. Pin mo ka baman kadiyang bala. Manmak na may ngarakang ni balang ngarakang thinking na Thinking na nga raka, difference na bilingual school. Ngay start running, pala niya miri, ngatil, pala guliura ngay. Yaka nga ramaringi, nako ngay guliura. But nguni nakon, pala niya hindi malanakon, duwali di bilingual school education or ngay important jamar ko leo. Because nga na ma difference from limurungal ka nguna na ngur North Coast ngur nguna wala ka school kur maingitire wala nga langa mataw ka bungol go ka dual bala limurung nakon North East Arnhem Land limurung limurung ka maingitire differently Limurka maringgitir education go. Palanda Korean school koro. Kawukiri limurka yul ngo mata. Kapay ngo limurka bringing culture ng limurong go nga limur bungul niya. Manika niya milka rin. Pay ngo because bilingual being stopped. Ya pala niya. So limurya kadiya ngon bala maringgikom. Limurong ngo niya limur yurtay niyo ngon niya markulay Grassroots ngura, ngunan bile. Home ngura. Country ngura. Nguni ngara ka difference na ma. Wala lang. Pala ngara ka guyangan. How ngay ka ngura differences malalimurung. Each one of us ko barko waj. Ka then nguni after that cha. Ngana purunya nguni third day yun. Ngana puriya makmoni balanya mirinya third to mak second day yo same time na purungo balanya miri presentation on bala ngana puriya muka go on the stage ngana puriya na kon ngara ka mari miringo madarako Lenet kagaura on the stage balanya miri ka na pur presenting na kon ngana purungo na pur mata Kanganapurong ko yung nganapuro. Room na nga ikangura nganapurong matangor. Kana nga ikangura room ko nganapurong. Nyumo ko ni malanapur milko malanggal. Ka give them a little picture. Marwal nama. Kaya ka nga ramaringi. Natyan wal ka nama nguni malanganapurong. Your ngarapin. Espul ka na oy. Ngunit ngaraka nga mawala lang kong dao, nga mangaraka, ganda mangaraka, walang presentation, it was different from ours. Jamar kule, bungulo ka margiti, teenage, young age, mataw, ngunal niya banji, walal niya. Ya pala niya, ukiringor, ka doan niya bala limurungon, ulipo, limur ya ka margiti, mataw, wangan na raw, bungol ko, manikay ko, milkaryo, kamanong ko, wangang riyan ngarakang or country or with our own senior people. So every yol ngo, wherever ngalimur ka nina, today, all over the world, we've got our own language. We've got our own culture. Dwari ngayon ngayon ni gamurun mala ngurun mala limurung poncha mala bukma ko yol ngon nam na limurukan ni na ngaraka ngol wanga ngol all over the world fu ngarako ka ngaraka lang ngaw maripiringo mara ngaraka lang ngaw lenet ko kakao raw ngayon che ngarako ngayon marango senior man ngayon miyal kera ko maripiringo lenet ya ngayon senior woman lea daling mir chambar pungo kangarapin purkano nga ngara senior woman chambar pungo clan nation ngarany. So while I was listening and hearing the Dao from bukmakong different languages group kong, then I come across wanga ngara marak maram yul ngowal. Doan ya ngara kalakaram yuwal ngara kalakaram. Wanga diramo tul ngay ngon yul ngon diramo ulman. Ngara doan ya ngara to sharing through this radio. It tells me something that I am part of on this story. Malak malanya mirengara, muni le dawongor, muni ka ulman tu lakaram. Karena muni dawun, malan malan tu lakaram. Do I have to tell you, uyakka? Lakaram malan tu lini dawun tu al.
1: Yo, lakaram.
4: Yo al.
1: I.
4: Muni ni ingat nama ni ni nyala.
1: Yo.
4: Linyu kawangan mir.
1: Yo.
4: Karena nama ni. Yo. You sure?
1: Yeah.
4: Mala tulakram.
1: Yes.
4: Yo, mari kita ingoni ulman. Tiramu. Mara ingoni already dawat tun yang arang ingoni balang arang maju resources nama la nama nama tai bol ngol muka orang tun wala resources mala wala ngol wala jura mala balanya book mala. Ingoni wale kang ayat tam tau mala. Ingoni wale ka wukiri mala. Balang arang come across na. Balai wangai jura lil. Muni ngara ka nga ma dao ngulukung dirira mo ulman gong wai piyan ngara wai kaura lenet tuana nguni dao jura ngura ngura ka tuana ngara marak marangala from ulman gong nguni lakarangal ngayikan dao angay nga rin bichan wa nga marang di ang mga bilen doa rin din nung upay ng ula malapal mo rin niya kan marikin doa lachar ang nga rin bichan na am you walk pilipin ngon ngon nga irur rin niya nga rakun marik mo rin ngon marda tayo kan marda walo marikin tawartun marikin marakan kangon na libili mo lang yun yun ngon na walo marikin kulong iir bichan na napur kangon ni lakaran namin na napurkan ko ni ngara ka malakot miringura ko ka ora ka marit miringura ko lenet tahaw napurkan lakaran namin so ngara feel ngunili na kun comforting ay ngara ngurungi didiramoy kajura ngurungi tawoy Kaburu tau ngai kalakaram on the stage. He knew when I walked out from the stage, marching I straight ngarakal, palangai kuro panangaran yindi hug.
1: Yeah.
4: I don't know. And then I find out when I've gone through the resource mala, the books is mala, churakura. Tuanya yu walk mari walk tau. Ka witnesses jamada gaura. Lenet. Marit bring on Madarako. Palangairan yinin hag na guru pangarangunin. Natyana. Nanukal feel something that makngaira kunguna na weny.
1: Family.
4: Makngaira ko third generation. Siapalanya mak fourth generation. Palanya kuruna kunguli ripun nga na puro maritika. Kalemur bookmark. If need to na kun. Come across to other languages group of people, gal. Need to malakmaram something that is similar from local, and that's what.
5: That one your time 6 o'clock the Milmit Pan.
6: Yo yo, name the bookmark friends, families, and following the whole community notice being a real tintonger, and now we white power reach to na dol peninsula on Sunday 16th of August to Rio Tinto yado ka carrying out ne bolanya essential power maintenance to al ne electrical network go ka don yang ka involving a power outage to ne bookmark gulf peninsula area being or 5 a.m. until 4 p.m. little Telstra services ja bang ito impact yang outage to you're still ngay to ni ay kurtir na yung kapun water supply pumps ja so unido nawin measures ja maladol place kung malad na ito ensure availability kapun maladol Rio Tinto wala ka jal mirirwanga kindly community members na yung madaban minimizing kapun usage make sure na yung saving yaka tangang kapun na wasting balanya miriday kunto Rio Tinto ja also ka wanga community members ko na mado planning ka prepare in advance diak outage ko ka balakang walang diak inconvenience cause ko ka wani na majal mirir ja pulo neo tau mala uniki po outage po neo lal please bookmark emailing gov community team lil una gov communities at riotinto.com lil ka pulo adorakram govcommunities@riotinto.com thank you bookmark
7: ngaraya ko Rosetta Wecha ranjang ngarale ka jama anu makanga mayul ng radio 88.9 to all your winger
8: yo ka welcome tango yul ng manikayo awa
9: Kakak,

0: nga po, ngundok po yun na, ang garmal-mal na, way, ando.
1: Yo, and I'm the con, Tunji, you're on radio.

0: dwanja walo 8 p.m. Yul ngol maki ninan wang angura ka jamar klo jawal ngura namira.
1: Yo ngayam ya ko yan rigurui ka turam ngajang unyapa nga. Bola bola building nga ka dao mayam lady school eh. Napa yung mala na malinjang o waving jama tinalangan na pa jama jalan ko ka ni mala introducing tanang laro yalla yun mala kajang o jama jinang pula
2: yo hello ngaray ako palanda ko Jennifer ka yun ko burok burok ka mangitin ngara witik kalmarangal kent pal gail pawara Hadi ang unbala na poringa gamado al mali na rakalang ngay ga wakoy. Yurdo al bola bola na priya kamay ng grupan jamar kulit nan mala. Rom mala bala niya mala. Mayo.
1: Yung mukring dao na mato grupan di pala. Nawe kam na na confess chan mali ni maram. Na na confess chan ni mali mariki bush kong maram na akalas mala.
2: Maling itir na paling on yung morong na paling yung aladil koreo gama ang singlil kamil ko mala wap mayam gun gama la kamang uchi gurupan mala na we kala mala pala wap paraman pala maling itir na unili rom ngur mala minchi butalak ka read one Miko minchi balanya Muna tang uriyan, bush kalayan, natural ngay edwal. Yun nguyan minchi. Napuling wali may ikom. Kapatan napuling uni, minchi butalak. Yur milman napana napuling uni, minchi ashes ta. Miko kuman, reed kuman. Ngayling uni reed tira, marman minchi butalak ka reed. Hal na pala brown one dyan maraman na taong urminji. Hailing ni brown din na. Urminji maraman. Mool ka brown na. Haring mingitin mitin. Rakalang awal yan mo mool. Witik kal marangal. Kasi yung bala wako wal na rakal ka mali wal na. Mingitin dawal dyan kaya yung people. Dyan mala napurong kal na. Kaya pala niya. Ano makay nga mayul ng radio.
1: Yo, ngayon mi ako Andrew Guru katra mga dango pula pula napa nga ngayon dango jaya ka interview nga rin yung wangan niya daro napa nga jama nga napa malin siripi jama mi mala daw rakam napa waving bi ka way pupulo malin yala jalan nga rakam anna bilang urupin malam gitar anting ko o Neko pala nyo Wala Nako Minkyo eh
3: Yo Dual mo ka Lapurkan na Wala kun Maringi urupan Jamar kulin Yung aktibri Nalim mo rong aktibri Bala kun Repiri Ka maka jamar kulin Learning on country Or Ka Na wala bala nyo Nakun Wala nga Maki maringi urupan Ka maringi urupan Ka urupan Repiri Nakun bala nyo Napukalan maringi urupan Dual lim mo rong Yung aktibri Lim mo to daily Involve Jamar kuling gamay ng rupan limurong rom ko. Hindi ang balanak ng jamar kuling ay marma ng limur kadal walang unyan na balan tayo ng kalimur to doon limurong rom dalkom.
1: Jamay malang malang dole may mak na yun akong li kung daw ang jam balan yung rom malang ni jama anak ko rin mali na kung yan kumain.
3: Yung balan niya na kung tuwal kung kajama may ngurupan kajamar kuling Kakak menunggu kangamin, barangnya itu ya langsung miring uniu tu mengeter, tiang bala ya langsung miring, itu kan anda nungai jam, malah kon kamu menunggu, kagara, kabalanya malah bati, itu ngulungi malah kaya langsung miring ni anda nukal nau yu malah, materials tu malah.
1: Bola bola shop lela.
3: Bola bola lela.
1: Ya lawat tu ni nak kon, business comes in from ripung ruang angur. Aje perlu naik lel, shop level tu nama kanya payem dipung, right?
3: Yo, ya lama rawat tu ni, ya lama meru nak perlu kadal malam main grupan ya, marangai pelanda tu ya la Banggitrin na limro ka maram ko na limurong mala materials ko na nakunbal niya bush mo. Markawal to banggitrin de ka limro ka dal nakun sharing limurong kalitya balanda ka yoro. Yo.
1: Manymak.
3: You're listening to 88.9 yoro radio the Ramingkining.
1: Yo, I am Yako Andrew Gurui katro mga dango na panga bola bola shop ka na pangaro Karen Nawanga na narak kamdao tina ko lady spoon na padal ka tango jama waving jama na pamalang kunga ka yo.
4: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Yo, it's good to be here at Bula Bula Arts joining in.
1: So, na anong position? Doing what?
4: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They've got have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
1: Man mak taper. Yo, no maganga mayor ng radio 88.9 na dango Bula Bula shop nga.
5: I'm a bookmark friends ka families tunda following the community notice being a real tintonger tunda newe white power outreach to na dol peninsula on Sunday 16th of August real tintonger yado ka carrying out ne bolanya essential power maintenance to al ne electrical network go ka donya nga involving a power outreach to ne bookmark gov peninsula area being or 5 a.m. until 4 p.m. little. Telstra services just bang it to impact the young outage to you're still need to need to get the name kapunyo water supply pumps ja. So unido knowing measures ja maladol place or malad need to ensure availability kapu maladol reatinto wala ga jal mirwanga kindly community members need no madaban minimizing kapu usage. Make sure ne aban saving yaka dangangapu ne wasting balanya miri day kunto. Rio Tinto ja also ka wanga community members ko numado planning ga prepare in advance the ak outage ko ka balakang walang the ak inconvenience cause ko. Ka oni numajal miri ja pulo neo tau mala uniki po outage po ne alal please bookmark emailing Gov Community Team Lil on Gov Communities at RioTinto.com Lil. Bola Rakram Gov Communities at RioTinto.com. Thank you, Bookmark.
6: Yo, I'm Yako Jean Gurui. I'm on Magadang 88.9 Yung Radio.
7: Yo, walal namir numa Kamarang Dual Dr. Jamie Munay Munay. Ngaraganin na kapanggal ka iningal kalawin kongor tiyang bala ka napur ka jama pulo butur po'y ready wa dawo. Yo na mir manda.
8: May maklinyo, may makara kamarang.
9: Yo, may makara kamarang.
7: Before, we've talked a lot about the different parts of the ear and about ear disease. This time we'll talk about silent ear disease, nakun gayul mutrupoi reiri. But first, we'll go through those different parts of the ear again. There's that outside part of the ear that we know and we can see, our butru and that ear canal, and that goes through to the eardrum, which sits on the inside. And then there is the middle part of the ear, which is like a small room, and that has small bones sitting inside that room. And then there is the inside part of the ear, which is shaped like a mindung.
8: Mm-hmm.
7: And then there is that one other part of the ear, is that rakki, that tube that goes from the middle part of the ear, that napungoi butturo,
8: yeah,
7: to the nose. But we can't see that. That's inside our head.
8: Yep, yeah, again. Hina kapay nuno na nga ako lo. Unala yaro akram na pamalanan ko. Kinawa we malay nang unan na we na nang kakulong iya.
9: Dua le mo kang ni unang ni ya kadal warang ol puja na butoro unang ni kinaga e na ngarangga kang uran ngay kanye wang ganyan ngawak ka ngunin na yung ngay lakarangala. Napunga oy butoro muka. Kanal chen ngay nguli nguna rakki kang ura machi ngunang ni butoro ngoro. Kabala nguro lel.
7: Yo. So when we hear sound, that sound travels through the air. It travels to the outside part of our ear and to our eardrum, and then that sound travels through to the inside part of our ear. So from the outside of our ear to the inside, through the middle ear to the inside part of the ear, and then to the brain.
8: Rira kai ma?
9: Rira kai ya ngai ngole, kulu kia ngai ngole, kamari kia ngai ngole, ka ngon ngone, ngai atam napunga oi butero, ka wanga nyan ngone, waka ngone, ngora ka, mari kia ngai ngole, bala jina ka langone, mwetera, kuru pan ngai ngole, dao, bala mari kia ngole, bala namu kanyi mulu kuria yako.
8: Ndoi tena raki muru ngarunga.
9: Yo, raki kurangunga mari kia.
8: Mamburung burung?
9: Yo.
8: Yo, kamarang?
7: You are.
8: Ma.
7: And so normally when we get that ear disease, we get germs in the middle part of our ear and they reproduce and reproduce and they form pus, and that pus sits inside the middle part of our ear.
8: Na nan ngun rakkan ha bayang ngakul.
9: Ngun ngai ngole reading ngun mak ton butter ngol ja. Mari ngai ngole kang ngun ni kanapun ka ngol ya napun ka butter. Ka ngone ngai ngole za ka nga mariri butoro ngor ngai ngole na ma ngole pingale riri mir je balanya butoro ngai ngole na wen muka parpa wandira ka
7: yo
9: ya ka wi ka barpa
7: yo
9: ngone ngai ngole bari una nguna na punga oi butoro
7: yo
9: bari embalang ngole na wen wandira ka parpa wandira
8: butoro moron
9: yo.
7: But there is another really that we can get in our ear, and it's much harder for us to see that really ngai nakkon gayul really, or silent ear disease. We would say balandakur
8: kayul baga ngarong really ngi
9: ya kalemr mangi muning ole kanguni really kayul marki
8: arung kina koyana butulo ibana riri
9: butulo periri ngone yan gayo ngai wa gay ngone ngale ngakol ngone ngole ka boya kya balanya na we wara kat mala mala bonya mere kems kya yakko tuan ya ngone ngai uri pola ka ngal riri ngone gayo na
8: bayan ngale ruda kai ngama
9: bayan ngale ruda kai ngama ka bayan ngale tunama
8: ya pichan
9: yo ka ngara tuan ngone nyi kamarang nal chan ngole ngun ni na we
7: yo balan ya poi da wo
9: do le inda o la karam kamarang ke ter to nal chan
7: yo. So our middle ear, that napunga we buttero, it is usually filled with air. Nei watamir
8: tango banangal malengo napunga we buttero tango nan main ya ka napa watami.
7: But sometimes, especially when we get a cold, that room, that napungoi butturo, can become full of fluid, a clear fluid.
8: Yo, payo ngan mabayeng bana rik tun ngulu itu taratara yo ngan mabayeng bana taratara mi na mabayeng bana yam napungoi mabana butturo panam nan bayeng napa we come in. Kalau wika dar cal kena wika bila nya mang uci bican ngar kula kapu.
7: Yo, ka napur mangit mala, doctors mala. We don't really know why that fluid is there or where that fluid comes from, but we know that fluid is there.
8: Kada na bega dang na pam ngal malang ko mangit mawara ma dum bale yun ngalanguyunan bana wika duana ya. Ngalangulo nan madum balun dalaga badak ka nguba oban dalaga doane ya ngaro danal bijuing maing gidanal bananan wika baiga banala ngal malengura napunga uinga buturunga napa ririun.
7: Normally that fluid will drain out through that butturupoi rakki from the middle ear to the nose.
9: Yo, you will kya ngaito bichan marchi eh? Ngaito nguni wika wandere. Ngaito ngula chan bingo napunga uinga buturunga rakki machi ngura kabala ngoro lel. Angain balangin nguni nawian yaka barpan wika yang gana buturo nguni. Ngayi tuka wander nguni kadawat ngoro kur ngurikin dawat na.
8: Ngayi wikyan eh.
7: Yo. But sometimes, especially if we have a cold, ngalpar, that rakki, that can swell and that can become blocked. So na ngayi do dulmungguryun ga dalyur.
9: Yo.
7: So that weaker from that middle ear, and this happens a lot for jamarkole.
9: Walala.
8: Yo.
9: Makulne. Maire ngoni ngai ngola chandi ngola rakke goro. Yakan man makong wande odawatun bile ngolong kandar ngona rakke ngor. Maire dol mugor yon. Palangole kul mraman ngoni wi kan. Wande ngol odawatun ngol ja.
8: Panale ko bang dang ngurum na dumukti
9: na kan ji chen bal yang ale ja ma tol mo kan mi tira ba ji chi mi re ra ni pala ngore ba ngon ngai wi kan wonde ngola chan di rakke goro pe ngon na pu ka ngo botter ngor bala ngoro le ni
8: ngon ben na pu ka kan dale yo nai
9: dal na ngai le he
8: dul mo goro na na pa ka ngun ga ma ni
7: yo. If we have that fluid sitting in our middle ear, our eardrum, that can't vibrate very well, and those small bones inside our middle ear that carry that sound, they can't vibrate very well either. So we can't hear well. Limorto ganga manma ngama.
9: Kangan ngama.
7: Yo.
9: Yo. Na ngunya ngai tuwa wika ngunal jablen na napunga ngunya butterong rian. Ngayon doon ko na bayang ulim ruka man makuman nga man pili ngayon doon ni Gina ngayon nga raka doon ko na pong kayo nga buto rong yaka to ka man makum jama ngayon doon ko ni Rura ka jama rki mula kyan di buto rong ko jabalang nga pong kayo nga buto rong ngayon doon ka ngan nga man
7: yo
9: eh kangan doon ko nga mara man ngayon na pong kayo nga buto rong tao nga kangan doon kayo nga man yulong nga nga pala yang nga putra riri mirija pile wikan gangunan ngora tangang na
8: ya kana da men makmam ja ma marmarin ma bayang bicen mai
9: bayang ngai tu marmarin dia bicen yang tau ngai ngama ngungi putra riri mirija da bayang marmarin ja pile ngai jungi ngara kanguna ruru ngur kazara da pungka yang putra ngur bayang ngam men makum maram ka marmarin
8: ya bicen
7: yo. When children get this ear disease, this silent ear disease, they can't hear very well, but they don't get any other signs. There's no pus and they don't feel any pain. They just can't hear. Mai nga walal ka ngama.
8: Ngono ngam kayo liyom ba na? Ano na narakaran?
9: Kayo na yan. Bayang ngon doda kay ngama. Ngunyi ka riri ngura butterongor. Kayo na yan kamarichi. Bayang ngon walto ka da kay ngama. Na kamango chila karam ngulungi puturo puyo riri. Gayol puyo riri.
7: Yo.
9: Ya pala ngayon mo kadumango chila karam. Muna jina kan puturo. Eh, ang muna ingay lakarangal. Jamie, Dr. Jamie. Bayangon ka mango chila karam mula nali.
8: Bayangon ba yung banawal pumdala ba puturo riri mi? Mi, bilan niya yun?
9: Yo, pala ngayon nguling. Mayang kitira ulipilim rungulay. Oh, ngune yuto ngune ye butro rere mere. Gayo ngunya ka ngune butro rere puma. O ngaya tam ngay ka.
8: Yeah.
7: So sometimes this rere, this gayo rere, this can last for a long time. Nakun 3 months. Mumbulo. So that can last for a long time. And if we don't notice that jamarkuli have that riri, walal butro domo ka pang wala ka nga ma
9: ni nga ko lo una ngo ni para yang ni gayol po na kon rere nga ta mle ka ngo ni yoto ngo ni butro po rere o butro rere mira nga yi
8: Banda ba ka kayo lang arunga?
9: Eh, ngayon taman ngayon ka ngunin, puman ngayon ka ngunin, o makayal ka ngayon taman ngunin, really. Ngayon ulit na, when, nali na, ngayon ulit, limro man kitir ka, pala niya ngayon yuto, ngayon ka kayo, butro po, really, ngayon taman, bayangon ngayon ka man kitir.
7: Yo.
9: O bayangon mukha ngayon ulit, kaya mamay makum ka?
7: Yo.
8: Yeah, pichane.
7: Because it's so hard to see this riri, ngay ngayol, it's really good to take children for a checkup. Nakun 2 times every year. Marmamir every year. Ngay man makmiritir. Ka ngunin marangit po health worker, walao donama, butroi giri, walao donama. And look at that eardrum, ngay manmak, o yaka manmak. Ka barpa kangora napungoy butrungo po wika kangora wangay manmak. Yung bala niya?
9: Yo, yun na. Nga mani ka, ngarikyan. Huni ngay kan lakam ka marang to. Na ukon na kon kya marakuleo. Bala niya yung ngunin walto ang ayatam riri ngunay napungoy butrungo. Limrito walto ka maram na mawalan to ka Marangito o butro ng ni Riri mire o jama mire ito ka nama walan. Marma mire o repo yung lorokon ng alendi.
7: Yo.
9: Walto ka jakap maram nama walan ito ka butro.
8: Nan babayan butro nga ula na pabegi bilan niya yung uye.
9: Yo, ngay palang kibayan ng ni butro ng ngore. Na o mire, barpa mire butro o wika mire. Wika yan ngunin lang ka ngayong urungo.
8: Epi dyan.
7: Iyo.
9: Kamawal nyo ka white pilil. Jakka po ngayon ito ka. Nawiwan yama mirimala. Health work kay nama. Butoro jakka. Kinaga. Natin niya walang ngunin butoro.
8: Hama.
9: Muka?
7: Iyo. Man magtao. Manda. Nawi. Let's have a break. Ga nga mamanikay. Ga rungi rali.
8: Ma. Yalala muka. Ma. Man magyo.
7: Ma. This program is brought to you by the National Indigenous Ear Health Campaign, an Australian government initiative. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Australian government.

0: You're already out, aren't you?
1: Yo, welcome back. Gamarang Dawal. This time we'll talk about long-term effects of ear disease. Ga why doctors ga worryun wutrupoi riru. Why we worry about ear disease. But first, let's talk a little bit about how we learn. Nalli limur li mangitir. So, na manda, yesterday we were talking about that dawo, how we learn. Nakun kong to ka putroi.
2: Nalli yo, malmaru mangi?
0: Yo.
2: Yo, chane.
0: Nakun limur li mangitir kong to. Kana mamilio, kanga mabutoroy, kalukoy,
2: kaduruara yo.
0: Kaduruara, ningan yuli nga amale murunguli, putoroy kya, ka kung dun kya mamiriam, kamilio na ma, kalukoy kya mamiriam, kaduruara ko kya nguli wangan, lakaraman limur bile putoroy, limur tungurungi nguni.
2: Tau mi ngalingko.
0: Yo, tau nguli kalakaram.
1: Yo.
0: Pali murung nguli maringkit tira jengi imala.
1: And small children, nakun ngaparanga mir yoto, ka chanchan mir yoto, they learn really quickly.
0: Kena, yoto nguni ngaparanga mir tiang bila dawal ko yang ka jantian mir bala nakun yoto jantian mir ya. Yun ga ka Dara gagal kiri, opinion yang kandang tun gagal kiri. Mana dia marcole, wal mulai kabun dia main getire. Wal jale bun dia kau main getire, nak komala.
2: Ya, hujane, hujane.
0: Epi yang galak karam mana muka?
1: Yo, main mak. So, when we get ear disease, when jamarkuli get ear disease, there are a few different reasons why we get ear disease. We've talked about germs reproducing in the middle ear and causing barpa. Ga that silent ear disease when the weaker sitting in the middle ear. And when we have both of those, we can't hear very well because that stops our eardrum and those small bones in our middle ear from vibrating very well and carrying that sound.
0: Yana bua marba nguna kamurin nguna ga butru jagala karam wanga jariri nguni gayul riri nguni nguli ui kai kana ui ngayata butru nguna napunga ui ka uri pinguni butru riri nguli kangura
2: barpa ne
0: napunga ga parpa wandira ngai nguli ka butru ngor
1: yo
0: palangole kumurural kuman nga nara na bangon ngali to nga ma men makkom
1: yo
0: please yang imran riri imran
2: ngunan bay banana pakul nge ngunang e ya ku na dangu eh James
1: yo
2: James ala malabo yon men banala nga yam
0: yo malabo na mirang ngali na puka ngora potorong or
2: ala banen nan bay banana riri in eh
0: yo
1: yo
0: marman ngai riri ngunan makkon lakaram ngay ka marman.
1: Yo.
0: Waka jang uli wi kai nguna ngay atan butoro. Nguna pala ngunyo napung ka oi butoro. Ka wangka nja ka
2: parpan.
0: Parpan. Nguna ngay li pari una pala tuandira ka parpan.
1: Yo. And when that eardrum has a hole in it, it can't vibrate very well either. That sound doesn't make the eardrum vibrate very well.
2: Yo. Nalpian?
0: Ngunye nga ingole butoro nguna napunga oi butoro pari un ya ngaran ka meriri ya ngaili ngunye nguna ngunye napunga oi butoro ngaraka bayangun nga ingole marmari un ya ngunye pili ngunye ngaran ka meri a butoro
2: ngunye kumrira kai ngunye kumrira kai ome
0: piurira kai ingole kuy nga narao
2: ya wichane
1: ya
2: ma
1: gana we lots of yorongo that I've spoken with they think yo manbak your ngone putrupoi drum, our eardrum, that will get better. Yo, you elk, you're not always.
0: Yana, tarwa ngay laka, ngay kamarang tulakarang nakon, tarwa ngay ngay laka muka kamarang, yul ngay laka wanganukal.
1: Yo.
0: Lakarang ngay laka dao butro, piyunang ngay napong ka oy butro.
1: Yo.
0: Kawal siya ngay, na ngay tumanymakter ko ni, o, Unal kyan ngay to ngonye ka ngay ngol lak kami. Main matir ngay to. Yuri ka warpam.
1: Yo. So, sometimes that eardrum ngay do parup mirir.
2: Bar menen bang.
1: Yo.
0: Yo. Bele ngorengi uripi ngay to ngorengi kalmom rirak kayo. Butoro ngonana pong kayo butoro. Bar mire. Beri pekang ora.
2: Mana ya kanan be? Beri pe memba nam be anan nuaru na apa aja? Boyak ci?
0: Kira ka ngunye ngura ka na wengor. Napung ka yung butter ngor. Ngunye ngole napung ka yung butter bari yun. Kamay makter ngay le ngay le ka beri pe ngunye ngura ngina kan bar na.
1: Yo.
0: Yo. Ngunye ngole ka gulmaram rirakay. Hei tu ayak kanura kai men makum ngama.
1: Yo.
0: Muka bicara di kalakaram.
1: Yo.
2: Ma.
1: When we can't hear, we miss out on lots of things.
2: Yo.
1: We can't hear na manakai, ga bungul, ga mata, yolong mata, ga dawo, ga gol ngur, ngai dal, mertir. Balanya.
2: Ya.
0: Ngunyen ngaya kan man make ngunyen ngai ngole uyen ngomeria nguna napungo butoro nguna barpa ondeka orire mere ngai ngole komrura komle morong nga nara una bay ngole mertota nga mama ne kai bungol
1: yo
0: karira kai oda o man makta o import ta o balanya ngai ngole ka bicara bicara una. Oh, jangan orang nak buat kering orang repon. Bayang orang tua, yo, tuan mesti terima ketir. Pilih orang yang riri.
1: Yeah, and so this is really important, especially for nyumukunin yoto, because children learn really quickly when they are young. If they can't hear when they are young, because they have that butteropoi riri, then they miss out on all this. Information. Tawo, ka manakei, ka bungul, ka mata. And they don't learn as well. And sometimes if we have that riri and we can't hear for a long time, sometimes we can't learn that same information, those same things. We can't learn them later.
2: Yeah.
0: Yo, ya pala niya. Nakagun yutong, yumurko, yutong na ilkan nga kulgato, yan meru na we.
2: Maparangan me.
0: Maparangan me. Kunya nga ito yutong, kunya pala niya merja na we, nga atam kariri. Ngulong yintong karay mala. Nga hindi yala nga merja ngunya, nga may nga ito katawin mala. Manikay ya, wanga ngor, wukiri ngor, birka miri ngor. Yakan nga ito kamay makum nga ma. Wicar yang orang itu urip malah, kaya orang itu ni ngalap paler. Ini teri orang itu macam utan ngoni, kain tu ngoni naun. Naa malang ikan ngaku ngoni, ngoni orang itu wicar yang orang urip pun. Kaya kan katarangan ngoni, umaran keter, pilih ngulung eri ngoni, butter opo eri ngoni, ikan ngayatam naun ngayan, bayang ngon ikan umaran keten, ubayang ngon ngayatarangan na. Dao ngon yung kan marikin.
2: Ngayon ko nanaro ba na huyin ngomin ngayatam ba na riri, puturo yung riri ngi?
0: Huyin ngomira ngayatam ngon yung atangal.
2: Ya, wichana.
0: Riri ngon yung puturo puja riri. Palang ngayatam namalang ngon yung uripin mala, manjimakka dao.
2: Wichari wanan.
0: Para wichari yung kapayang ngon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon
2: ngayon ngayon
0: ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon. Pengen ngai kan ngakul ngoni.
2: That's why dan ngan macal bican ngan maro ngan malam kau pun di bilanya jadi murkut bilanya cakap liko lama ngacil ngaca.
1: Yo.
0: Muka.
1: Yo.
0: Limur tu pun di kama jamar kuling ngoni bilanya butter riri mere bilanya kau jenap pun kau butter ngoni bari unga parpa underka limur tu kama pun di.
1: Yo, you well.
2: Check up ko.
1: Yo, man mak tau manda. Ka na we. Let's listen to one more song. Ka rongi rali ma.
2: Ma yo.
1: This program is brought to you by the National Indigenous Ear Health Campaign, an Australian government initiative. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Australian government.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko rawang ama yung radio

0: Don't worry, radio.
1: You want to change the radio? Can do one guy. Nutrient.
2: Yo, can nutrient jam ka dwal may magnata. Rumbal wali kyalang.
1: Your book makong ay ngoni. Amakoling na kun darpao manataw yung ata ngay ebin ngay pinyo ni garmin yar tuwal. Ngurikin ngay jaltirga.
2: Yo, malo.
1: Kana awre pun.
2: Darpa.
1: Darpa, kurkur. Mulmo.
2: Urke.
1: Urke.
2: Manata ngay pi.
1: Yo.
2: Yorongo.
1: O yorongo wale.
2: Yo, warpa.
1: Warakan. Hindi warakan. Pertuna mer nak kon warakan. Ka hindi malai warakan nak kon. Dia ko yan mana tau. Pertuna mer mala. Eh?
2: Yo, uni wal jar ngatta wal tu dunu parait. Walang gue wal ngatta jama.
1: Yo.
2: Walal tu walang gue wal ngatta mara.
1: Ama kulik ngoyan ngatta walang gue yan.
2: Arum balil galakan.
1: Yo.
2: Ini tau lembrong ni ngakoro. Kakal kadukar dan ngu lid ku nak cer ngai ngure kamar ci nak cer ngai ngure kamar ci lid bo cin engu ni
1: yo
2: rumbar koro bara ngai ngure me ari kaman kalsium gun dan ngai ngure tukar ja ngai re nai kun kalsium gun yo yun yo kalsium ja duala ngama kole ngu wi ka unar rumbar ngun merongkar mai makai nguni wi kai rumbar wo para nyenda kunga kau kangana ko ngai tungu tan meram kadar kum kalsium dunya per rumbar merong dar jala mai makku ngatau lakra mole kanga ta nutrient vitamin ko ngai jala kawe pe nutrient ka mineral kanga in kalsium ja mineral Kangai itu vali lead mineral. Aku ni rengai renguni mereka main lemburnya. Bicara ngai nguli, anbe mada aku meru main jendola. Kalsium galid, beli mada mineral nguni.
1: Ya, bican.
2: Mereka main ngai re bican. Yurengai nguni, kamera karic.
1: Ngai lah dong, kamera itu mada karic.
2: Yo, rumbal kongai ya kangai cerang main mak. Kali cerang garum barang unda ya kajal cerang uruk ye.
1: Yunan uruk palang ayam minum rum letri ya jal tere. Repo, eh?
2: Yo kalsium gue aku. Yo pula jadi aku naga ringe kami lek muro. Ya pula nya.
1: Yo.
2: Kabatra muro. Pula nya gue malang ayam cegari ngatang muro. Ya lange tu kan ini muro maram ngai ngai rum baru. Pula ngali cerang tu rum balia kau nda ngutan ada jal tera.
1: Ya pijan.
2: Yo.
1: Tahu kan nama dengan hari pengguna kalsium nan ngorok nau ko bamu ko.
2: Yo, tahu kan nama dengan ye.
1: Bamurong ko.
2: Dar ku mai tu nama bamurong. Nawi ku marang itu kan bamurong dulu bal meladau ian gum. Cui orang itu kan pujian message.
1: Tunuh payan tahu.
2: Yo.
1: Yo.
2: Kuna nangal itu nama. Makar tu jual teringat dan orang itu di mangucing ucing marci melukur lagi melukur itu nak dari nak uang dan itu maraman ngeta mangurana.
1: Oh ya kai orang itu ni.
2: Uang itu ya kai orang ini itu dan jenya mangurana.
1: Monok yang orang lain mereka
2: kerja.
1: Ya pejan.
2: Yo kamu ni ngeri kamu ni takkan gomanya litun. Ini bambrong bambrong aja.
1: Karena awalnya kondolin, oleh punya yang ini mineral kato. Nau ini aku ayam jangai nanan ngon nau door.
2: Ayam jadual ni pernah nyai beri, ngama kuleng ngui ka unarum barang ngule murung karang itu mangku kadar kum. Kang uning ngai ngule, pang uning cerang kalayan. Ngari pintu yur ngui ni mik tera.
1: Nah dolinya.
2: Ni mik wali kalak karam wik tera ngani ngule nya kono.
1: Yang
2: kita rumbalan ja. Week na ka feeling ya pijan da kai ngana wiri carang week na.
1: Kanjar merudra.
2: Yo jar merwira. Kanjar baingun. Kami nurul ngai nguni ayan ja. Balanya ibeli. Kanguna ngai kangura wayan ngur. Wayan muri kanguni manggup merlukka.
1: Ya tuh, aku ramati, wete, urban, wala nyamala.
2: Iyo, kangun uke nguni manggup ralko narao.
1: Iya. Narcana tuh nakon muruke nyamala nguni jamar kule, nguni wala langgala, duale de ngama kole ngowika bae ngoke rombal ngore pele wale ke bae ngo lachu malanga taloke na no wala ngo na kon dokara
2: yo ayan wala ngal ngole rombal ngo dropping metera
1: eh na kon yap tun metera ayan mer na wala bae ngo wala ngal ngone ngama kole ngo wika na kon ayan
2: ala otera wala nya ngone ya mar kole ngwik tera
1: yap pijan
2: anemic na ngone nya ko
1: na nga ya ko
2: anemic.
1: Anemic. Ya, mayali na kung ngay yalang itira li kanjar mo itira.
2: Yo, bichan din ngay ngore ka isin na kung ngay ato ngone ngay ipin ngore ngone lir tiyagari bili ngay bay ngon danu kalayan dangang lumbar ngoro.
1: Ya, bichan.
2: Ngay ito lir tiyagari ngay ngon lir ting bulon kung kayon tawar maram lumbar ngoro ayan.
1: Ya, bichan. Puman nga niya ngay li.
2: Puman niya na.
1: Poya kuman.
2: Tawad Brahman.
1: Ngayon na yung kalung nga makuling ngon na yung ayan na yung wikan. Yabi dyan. Ngayon lirto. Yung rambang yung madang ni mineral madang. Ngane?
2: Yo. Ngayon yung marakarik ngon na nangon yung wika lirgo niya.
1: Yeah.
2: Munok lumbalawalim rong. Kapay di marang ni rambang yung mineral madang. Ayan galid. Balanya pa rin akong calcium. Mineral. Anang ni lead ya mineral ngayin, lead mineral ya marakarita monok na.
1: Kamariki ngayin lang nga, buna namir marali, bala marali ngayin lang laka namin akun ngayin mineral ka ngayin, mayali, elektron nga ngayin lang ngayin akun, bala darapol jaw ina nan ngo.
2: Bala akun nan ngo ngayin ngayin calcium ngayin, ka darapol jaw ina, ngayin ngayin ngayin bala yin nanukal niya dukar darapol alwapton.
1: Ya, pijan.
2: Angayin nga ngayin nga ngayin dukar kulmarji ka churup, karing ay right through na kung mabrong-mabrong ilo para dakan ko man.
1: Yeah, pijan. Yeah, ma.
2: Doa rin ay wang ganyan, kamuro.
1: Eh.
2: Tawartun ngay nguli. Lid po eh. Dako ni miktira ngay ito, wiktira ngay ito, ganyar mo itira. Yon ngo. Ka bolo rin po mala kamuro, maging urang ni ngay nguli, tawartun niya lang umiri.
1: Ma. Alamuru nawe manika ile yon ga light double wrong erde abulwanga namira te ko ye

0: My name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to Yolngu Radio.
1: Ma, ngali na punya wangan namer ngali merto. Wana kuro to kar kuro ngayle na kunne milaka namer. Or ngali merto bamrong bronguro wangan namer ngonongon.
2: Bamrong bamrong atil nama.
1: Kacu yo ma.
2: Yo. Mari kita ngulir ni weekend. Flow jangan ngu. Mari jingune garing ngule ngune bambrung bambrung lija me ada ga me pijan ngule bala garin
1: ngai ngune bala kali
2: ngune bala kali cha
1: wika lid
2: lid bala ngai taman bambrung bambrung ja
1: kanal kena nganya ngai le ngune
2: na ngai le ngune una yena gañe perektona dormongore una
1: Ya pijana.
2: Swelling engole ga ore pinga engole ba una.
1: Pro na ngale.
2: Iya ikura minitira dwarin.
1: Eh.
2: Ngai tuna yorngoi maram stroke na.
1: Yap.

0: bijana.
1: Radal pamjen kan iurung balanya ay.
0: Ya bijara.
1: Bak pam ngai gule gune gune ye. Blood brain barrier. Ngule ngai de kagal mum.
0: Eh.
1: Ya ikur. Ngule ngai ngule kangai atam imurung duara pamrung burung. Ngurung ye.
0: Brain no.
1: Yo. Blood brain barrier. Wah, ngaya paranya nang umurok ka pamrung burung go. Paranya muka duar blood brain barrier nakon tuar ngunye le mulega bit chang na manganya pinya dorwanga planet earth angai ka ngaya tam nganya na wiyo dor outside our zone layer marka ngai tu bingul balawat tang uranya yakagari disaster mala warangul ngoro universe ngoro angai ka ngurungi ngaya tam le murin dor planet earth. Paranya ngai ngune.
0: Ngai ga paranya itu urmuna pamrong
1: pamrong. Ngai ga urmuna pamrong pamrong nang urungin.
0: Ya pejan.
1: Beria paranya. Kalmum ngai ka. Ngai tu ngulan na maraya kriya kagare. Ona ngai mai ngai ngai tu ngune bule main mak malaga galkan na ku ngai ka brain jal tire pamrong pamrong.
0: Ya pejan.
1: Marka ngai tu ngutan main mak kum.
0: Main mak kumian. Tunopayan.
1: Yo. Kuya ngangali tuka dukar koro.
0: Tunup.
1: Kuya ngangali tuka dao warpam rum kuro dukar koro.
0: Yo.
1: Ngay tuka jama nguna. Nan nguni jama. Nguni ngay nguni nguni baktun ja.
0: Bak maramay.
1: Bak maramay ngay nguni. Balawi kany nguna lachwari unangay ataman mulukurin ja. Pamrung burung ja. Ripo ngay nguni yurung ngay. Bawat maramula nan. Liari remirira. Kau ngai gun ngai gun ada tinggal mana orang ngulang dana ngai tu stroke na maram.
0: Iya.
1: Itu ana.
0: Bayangut na orang ngai le. Ya kiraan mereka orang ngai le dah mereka dah nango.
1: Dah mereka dah endo. Dah mereka ikut ngai ngai tu waktu na. Ngai ni. Kadar bang ngai ripu malah kamur malah. Ngai ngai ngai kadar waktu nak kun mau cilak karam balanya malah.
0: Ya pian nakun ngori pun malah nakun ngai manguci laka na ai malah na nakun ngai le dawat nakun
1: paranya nakun blood pressure
0: blood pressure mangole
1: ganjar na to mariki
0: ganjar merere
1: ona mango ganjar merere ngai ngone kawang ngai ngone ni me klumur kananga high blood pressure paranya ngai le lead to causing
0: ganjar merere weekly rumbar
1: kada digestive problem kolon ngurangunda kolon dana tu nawe merikere mari merere
0: ya
1: ka masul sedor galengan nganak nanguni ya
0: ni
1: yang getira tu wik tira ka join mala duala bon komo likan etuala
0: etual mala
1: yo wanda ka ngana ka mala da mana pan mere
0: oni yang itu yang getira
1: yang gekumana
0: kanjar meritura ngai le yap yana
1: yo werek tunendo kamur muriona
0: yo
1: ka na wi mukawa ngai ngunyu jamar kule baingon do mada mang mada dera mui merak to
0: yo baingon nan ngon dera mo mundur baingon
1: baingon
0: anga nan ngon mel ko ngai to koro kam baingon
1: baingon ngurungin ngai ngone ni warpa na bo malet tun
0: yo
1: para ngai ngai le na wi dawat tun na kore para nya
0: yo
1: mangun cila kraman ngai ka
0: yo
1: ngai ngun ni nan monok nan
0: yo
1: ni ngai ka gare rum bala goro ngun ni ngun ni murukan nak ka men dau pe dau ngai te badawari ni cila mur kurung goro rum bala ja ngai tu ka dau bingun ja bam rung rung ngun ja ka bai ngun men makum yan gum bere jan ngut ngun ni ko yang ana we mrikira
0: tarang ana we mrikira
1: ka tarang ana we
0: o mangi tinya we mrikira
1: mangi tinya jan ngut mrikira mulna yuna pijana
0: yo mulna yuna o ngana rawe ngana rawe pinga le mrikira
1: yo
0: toro
1: kami ment ripun
0: ka yo
1: wagai maka nei ku maka itu jal cer ngai tu kong jarun ngai tu dor maram na wi kap ngai tu kong ja kong ding ni kap ja bra chu na ka ngulan ngai tu ngai tam
0: yo kai bichere na kun hotel la ngai tu na
1: yo gur makai jung ulan dan ngai taman
0: yo
1: mai ngai ngai ngune gur mur ngai te bada chuna ngune bre ngai tu daun dan ngut tumbul ere
0: yo
1: yebi yana
0: pilina no kun jama pungu na mulukul na ngai yune bamrong bamrong na ngai tungai na wi charpi kum ngai ngrong e charpi wi kai
1: monok to takan humando
0: yo
1: kabalanya
0: yo
2: yo marka pirmanda ngaran malai buku rupa mari manda bicara ngatul ngara do ala chan rum guru wanga kamani kitina nyara bar prudal no malangal minitir mainmak mainmak yan minitir kayutta mala tau mala kayako mala karom ba thank you marka pirmanda
0: ngara kun balanya lingo buku rupa nawian yutta ngai do ala yakana kun ngatil balanya e mangtrumuli ngara kaljaga yutta ngai balanya lingon nakun ngai maya grup panawe rom ngai rakal nakun marang tun ngara marang itir dia ngoi rom do kadia ngoi dang ngun tun nakun dia ng jama kana kun lembruk maka jama rambang ngai aku ngai mirpal ralet mirga nakun lemutarang anawe kali murung kal ngun ngora nakun lemutarangan mir nakun apa ku grup panga thank you
1: yo ngara ku ku grup panawe arsku kan massa malam hena kuchen kamalo gaura ka murungram joy tiak takun nei ko jama na kun lemrdat mram yu kamitr ngar ka bokor pan jeni shields na tiak jurao uning edi pal murungar slor lang deon mar kare mar tumaram ka grupan uni mangi kudawi kadara ganawi yorgoñ uningara bar pomre ter mangi teram ndoala chana kun kadarangan berpengaruh dah mana aku ni pecahan ya langgar tu ngundi tu langgar aku darangan aku ika maka mereka kemudian beri pengunjung pengunjung day. Ma thank you.
0: Yo, pukulapan ga Northern Territory gap matna dia kui roy o dia cama daroko kadau ma.
3: This Yolngu Radio project was sponsored by the Northern Territory government.
4: Yolngu Radio donji.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nilan malay anding lan marikin. Ani nan denyo ka balalawar ko yun nangara. Pai, malay marikin bicara. Malay marikin ko ang ayin bicara kong niya pa miring ora ko.
2: Yung lakon.
1: Kumil po na muka. Yo, mil po na. Nakaral wala nga. Yo, wala kay bicara na yak ka na. Yung lang alito ka manyimak na na yak ka. Marikin nga lako. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Laro nga na lang yung kan. Kung din lang yung machin nga rin, nguro nga nga ay dulikor. Marikin lang yung kan kandar nga. Kadabay ur nga rakan. Kapitira kan mga nga eh. Chay kiyara niko, chay kiyara ko yung mal turjal ko. Para doal wa nga maringi, nidulid nga, pitira na nga. Kalar, kamarikin lang yung kurpulo riyan kurpulo dal na ngor eh na ngor nga lare bambi chua nga yako kabala na nyokan marikin na ire kyalla ngoro wa nya lai na nyokan marikin main makan dal ngon ja bala na nyuna ngal na yol ngoi yur le nyala ngon mukul merengo bala kan wara kan batar ai makin ni wara kan dingga ngal bala nya ai walloi kui bala nya wara kan dingga ngal makin na ngal nyokan bae liwan marikin yan. Kandar ngul ngayawangan, wae. Tiyal ngalin yun nawara, ngul. Alam siya gul mo, dir. Kadot linyokan ninan. Ninan linyokan yur, jalan ngar na linyo. Bahay ngul linyo ngata, kanalukan na kapu. Kakultal nyo lang bahay ngul. Ninan linyokan, kapikyan yal nyo dal na nangalo. Kay kanaran kulta. Ang kayo makin ngunin, malayin nga bahay, bumar na. Ang kayo makin warakan ngunin, bumar. Dingga na ulin na, gul mo, din ngayaw, waloy. Bala niya na kundual, walo dal. Pai kultang una-una rakan ngali jajka na ngatal na warakan na bija ngara. Pala lenyo jajka yur na. Jajka lenyo marikin kan kangain daba yadar na nangal. Lenyo langal ngadep miringoy. Pai yur maraduan ja. Pala kai kan warna yur lenyo langai. Kung una kung amain bija ngara. Jaka ni ngatil gajka ngara tuduri kura bija ngayar ako. Pai yun ingi kan maji ngara no jajka na bija ngara. Amarikin da burna lenyo. Jajka lenyo madual. Ya kabara rin ninyo doal. Biligan rin ninyo kanunin ninan. Para rin ninyo yul mo. Linyalang balang yul mo bunan na. Linyalang balang ka na bunan. Bicara nga na. Ayaw. Ay makin nga atinan linyalang mukul meringoy. Nawi ako. Yuar nga. Manda nawi. Rakunyar ako. Maribik manda. Nga atinan malamakin linyalang. Kamala nyo ni burum na guru pa. Warakan linyalang linyo makin lukanan niyang urla. Niyang ura. Tawarakan nguni. Kuyi malah. Tinggalkan waloi tukanan linyo bala ni nanana perwara una ni nanana perkan malay majin ngate nan linya lang kabar ko ng linyo ngunde wa ngul jamarkin pala nyo nakon ngunde lan din una tabla adi pala nyo kan markin ay ngune bar ko ngani yo linyo ngune jay kera kan pala linyo ni nanana perkan wara kan na majin batanya nguran lukanan linyo majin manenan pala nyo majin linya lang ngate nan.
3: Yo, ngareko kata monogoro from Eastern Band Drama. We at Kalkurinji Freedom Festival, and you're listening to Yulong Radio. Tapirik.

Ngan gukum ada nimpe ngaran di cherry. Ngau nimpe kaku nogo ne yari termusha yerma koko. Minna pa nana manida yerma demangan ngin ngin kre yerna reka kre tini o yerma koko ngin ngin. Yer kre ngirin ngirin ngirin ngono. Madi wiri chikuti yaran madi wiri yerna reka kre tini. Yara wamida wumaya indir. Dia ada kena buka banyak jam-jam ni.